kikung muna kwas pa ikikung sapayan churi kitapas kacamur kangki senyor nyo kay kuhranti kupi mucunampak nyakarinampak may pita.

ka, chikah mi. Kaya di maris kay kika, chikah po nin taytay. Manang Senyor, taytay mo na ikutyo sa keskakaita. Taytay Jaime, kaparis pa, Senyor, kay tutamantampi. Baliya kamo ikikusong ko'y kumanta, Padre. Sayari chiwai ko.